sena tjhelete empa tlo tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha ona tjhelete.